92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Boginoan. We get 14 minutes after 8 o'clock. Baby Dolls, ooh la la. Parang pangit pag ako nag-ooh la la. Maton na maton eh. Wala-wala ka swabe-swabe. Magandang umaga po sa inyo lahat. Second hour and also last hour na ng ating program. Hala, sige, kuso! Kuso, kuso, kuso! Mga anggol, pugaig maayo ha. Alam niyo naman ang lalaki kapag ka nagbabanlaw ng mga nilaban, mabula-bula pa. Hindi kagaya ng mga nanay, ng mga auntie, di ba? Malinis talaga. Mabango pa. Pulido-pulido ang pagkakalaba. Pag ang lalaki, sige, toslo-toslo lang. Puga gamay, ayos na. Kaya naman katol sa lawas eh. Oo, dahil may sabon-sabon pa. Tarunga na, uncle, ha? Ikaw talaga, oh. Oo, say present. Taas tayong kamay. Nagkakasama sa mga ganyang senaryo, ano? Nagkakaunawaan eh. Jocelyn Balaman, magandang umaga. Maraming salamat po, mga taga Bulwa, Zone 6, Lower Cagayan de Oro City. Okay, Jocelyn, good morning. Thank you, thank you. Ah, meron na naman kasabihan dito. Kasabihan ba to? O, paniniwala yata ni Junros to eh. Sabi niya, kapag naghiwalay kayo ng asawa mo tapos napunta siya sa kaibigan mo, huwag ka magtaka, saan ba napupunta ang basura? Di ba sa plastic? At kung sa kamag-anak naman napunta, ang tawag doon, sagip ka pamilya. Ha? At kung sa ibang tao naman napunta, ang tawag doon,

0: Danny 2.700 FM kagayan de oras city. Danny 3.700 FM buginon. Hey, we got 33 minutes after 8 o'clock. That's a buwan. So from Juan Carlos, so antuwa yung mga taga ano, yung mga taga kausuwagan ng Mendoza family. Maraming salamat ha. Kasi yan sa mga gusto-gusto nila napapakinggan eh. Buwan. Magandang umaga po. I-shoutout natin. Teka muna. I-shoutout natin lahat ng mga sweethearts natin, ha. Yung mga taga, oy, Bunbun! Good morning! Ang Puentes family. Kumusta kayo lahat dyan, ha? Namahaw na tanan. Yung mga nag-almusal din. Isa pa, itong si Daisy at ang, oy, De La Merced family. So, siya lang mga apelyado nyo, ha? Puentes, De La Merced. Parang pang ano, ha? Pang telenovela. Magandang umaga sa inyo. Kailan ba talaga ako sa apelyedo? Magandang morning! Sige, sa mga namahaw niya, ha? Mapadayon sa inyong pagpamahaw. Ito ba? Another set of names. Ito po, babagitin ko pa yung mga pangalan, ha? Paminaw, paminaw. Okay, ito na yung mga pangalan pa na mga nanalo ng bigas at groceries, ha? Ito na, pag napakinggan mo yung pangalan mo, ibig sabihin, nakadaog kang bugas at groceries. Congratulations kay Gigi Hazel Ming ng Bara Makabalan. Gigi Hazel Ming ng Bara Makabalan na nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din si Esmeralda Lumapay. Esmeralda Lumapay ng Gauswagan. Congratulations. At si Salma Yasser. Salma Yasser ng Bara Makabalan. O Salma, nakadaog sa kang bugas at groceries. Ganoon din si Giano Ray Darug. Giano Ray Darug ng Bunbun. Congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Isama muna. Itong si Beng Sembrano. O Beng Sembrano ng Bulwang. Congratulations also. Si Jove Kawangon ng Purok 3 Gusa. Jove Kawangon, nakadaog sa kang bugas at groceries. Ganoon din itong si Magdalene Rochelle Navarro ng Gusa. O Magdalene Rochelle Navarro ng Gusa, nakadaog sa kang bugas at groceries. At itong driver ng M&R Taxi na si Sylvian Val Sabido. Sylvian Val Sabido, nakadaog sa kang bugas at groceries. Yan po yung mga ilan pa sa mga pangalan ng mga nanalo, ha. Punta kayo dito, bring your valid IDs para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo. 35 minutes, Saturday 8 o'clock, pause for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Good morning, everybody! Sige, o sana yung update sa inyong paglabadihan. Ha, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Okinawa. We get 48 minutes after 8 o'clock. Street Boys. Sa'yo ng puso, hala, sige. Papawis tayo, ha? Papawis, papawis. Maganda yan. Isayaw mo sa umaga para naman may singhot. At para maging healthy ang ating katawan. So sa bagay, ano, kapag naglalaba ka, kapag nagsasampay ka na, ha? Papapawisan ka rin, eh. Sa bagay, habang nagkukusot ka, no, hindi ka rin pagpapawisan pala kasi humahawak ka ng tubig. Doon ka na pagpapawisan kapag nagsasampay ka na. Ayan. Lalo na pag sobrang dami, haba, naku, ilang kilometro yung magiging sampayan mo. Oh, talaga naman. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa mga labahan, nasa mga laundry area. Kapusta po kayo na dyan, ano ng update? Ha? Patapos na ba? Sa paglalaba? Si Ate Vel, magandang umaga, mahaw-mahaw. Ano ba, hindi ba laundry da, no? Laundry day ngayon? Si Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga rin. Sabi niya, gisingin mo lahat ng mga sweetheart sa parang mantika ko matulog. Hoy! May muntang sa lahat ng mga oil, diha. Yung mga nasa may, ano ha, sa may Carmen Public Market, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Ito pa, nanalo pa ng bugas at groceries, no? Si, ano, si Bon Marvin Ratilia. Hoy, Bon Marvin Ratilia ng Kim Taxi. Hoy, congratulations, Bon Marvin Ratilia. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala kang ID. Princess Ayoma ng Bloomingdale Phase 2 Ipunan. Princess Ayoma, nakadaog sa kang bugas at groceries. Kaya din si Jenny Romares. Jenny Romares ng Usmeña Extension, Barangay 22. Pumunta ka dito, ha. Yung mga pangalan nabanggit ko pa, mga nanalo pa yan ng bugas at groceries. 10 more minutes before 9 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Oy, standby lang mga sweethearts. 2.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. Panaginip, song from Nicole. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Borden family ng Kapislon, Kauswaga, nakikinig din sa atin. Maayong buntag! Dagang salamat! Thank you. Ako po'y magpapaalam na. Tabayan po ang ating pagbalik sa dekada 90. Kapiling naman si Harvey Stone for the 90s Heart Program. I-follow nyo ko sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. That's Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele. Have a great weekend, mga sweethearts. Uy, padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang, manatiling nakikinig sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Art FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: is all we need. 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoy, 9:31 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Happy, happy Saturday po sa lahat. Kumusta po yung gising natin? Hindi ba tayo na-oversleep? Anyway, happy, happy listening po sa lahat ng ating mga auntie at saka mga uncle na to, ha? Yung mga nag-aabang sa programa natin. It's because, syempre, di ba? Dekada 90s tayo ngayon. At yung vibe natin ngayon, nako, grabe, 90s na 90s. Kahit yung mga get up natin ngayon, 90s na 90s. Kahit yung buhok natin ngayon, yung mga pinatunga bitaw sa kilid. Ha, sa kilid? Sa tunga! Happy, happy listening po sa inyo at saka happy Saturday po. Samahan niyo ako, ha, hanggang alas 12 po ng tanghali. At syempre, mag-enjoy tayo dito, ha. Let's reminisce and of course, mag-enjoy tayo sa ating mga magagandang music. Anyway, para sa inyong mga pa-request dyan, yung mga pa-shoutout, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Maghihintay ako sa inyong mga shoutout. Babasahin natin yan mamaya. Of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras natin, sweethearts. It's now 9:33. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7, Heart Cagayan de Oro.

0: 9:45 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Still doing the first hour po ng programa natin, the 90s Heart, syempre, on a beautiful, very, very beautiful Saturday morning. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Buloa, especially dyan sa may JL Flower Shop. Good morning kay Brother Junros. Play natin mamaya yung request mo, ha. Boom Shakala at saka Ginggang Guli. Diba, pareho talaga tayo ng paborito, ha. Anyway, good morning sa imo diya. Kasi kauban ni mo diya karon, brother. Pakitext yung pangalan para at least ganahan po da maninda din, ha. Shoutout po sa inyo, ha. Yung mga kumakain ngayon ng breakfast. Good morning to all of you. Mayong paghigo-higo po sa mainit na kape. Diba? Ano ba yung kape mo? Cappuccino o yung kape ng mga uncle natin, ha? Yung walang sugar. Good morning po sa inyong lahat. Marifel, good morning, Marifel. Oy, na-oversleep din si Marifel, ha? Oh, okay lang yan, Marifel. Parang yung katawan natin nagsasabi na I need to rest, di ba? It's normal. May tumatawa dito, ba? Anyway, good morning din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Good morning sa Balumadres family, of course, ang ating BBQ family. Happy, happy listening din sa Acera family. Dyan po sa may Buara, Bayabas. Happy, happy listening po sa inyo lahat. At saka si Ati Cha. At saka si Kuya Tolitz, ha, kung nagluluto man sila, kung open man sila ngayong Sabado. Open ba sila yung Tracy's Eatery? Oh, happy, happy listening po sa inyo, ha. Good morning. And kay Mommy Marilyn Gonzalez. Mommy, good morning sa imo. And hi din sa atong mga sweethearts dyan sa may Chavez compound. Good morning to all of you, mga taxi drivers natin. At syempre yung motorella drivers natin, ha. Oy, shoutout natin si dyan sa may Crystal Maramag, ha. Si Samuel Manzano. Samuel ang ating motorella driver dyan po sa may Crystal Marama. Good morning din kay Mommy Elaine Gales. As usual, everyday din yan, nakikinig sa atin dito sa Heart FM. Demsoy, may buntag dyan sa imo, Demsoy, ha. Kay Gigi Ming, good morning. Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash, Jules Ming. Sir Jules, good morning dyan sa imo, ha. 9:47 ang oras natin, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.

0: sa lahat ng ating mga Zumba Momshies natin. Good morning, Ate Carla. And of course, kay Munsur and family, happy, happy listening po sa inyo. Ang ating mga drivers dyan po, nakatambay sa may Opol Market. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Yung mga habal-habal drivers natin, saka bau-bau drivers natin. O, may naka-Heart FM dyan. Maraming salamat. Kita-kits po na. And of course, ang ating mga minibuses, ating mga modern buses, ha? Yung Orozco minibus at saka yung Donsal. Happy happy listening din sa Pabama na biyahe ngayong bukid nun. Oh, kumusta na kaya yung kaibigan ko dyan? Happy happy listening, ha? Sa ating mga sweeters dyan sa may Damulog, Totski Car Wash. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka dito din sa may Villanueva, ha? Ang Gabas family, of course, yung Gabas twins. Ako, ang gaganda na nila, di ba? Oh, happy happy listening po sa inyong lahat, ha? Anyway, oras natin, 10:18. Magbabalik ako with more of your favorite music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises.
4: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:36 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by GCash. Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Anyway, we're still doing the program, The 90s Heart. At syempre, yung mga sweethearts natin ngayon lang naka-tune in, ha. Good morning sa inyo. Kumusta po yung Sabado natin? Ano ba yung mga plano natin for this weekend? Kahit medyo yung iba is gipit, ha. Majority. Anyway, oh, kaya natin pasayahin yung weekend natin, ha. Ano ba yung mga gagawin natin? How are you going to survive your weekend without spending too much? Grabe, di ba? Yung may mga may papayo dyan. Oh, mag-message kayo sa akin, ha. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927, ha. Para at least makakuha tayo ng idea, di ba? Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon sa may Claveria Misamis Oriental, ha. Nako, good morning! Enjoy na enjoy sa bakasyon, ha. Si Mami Amy Balumadres, and of course, batiin natin si Ma'am Roxanne Maja, Wilma Osorno, Candy Ato, and the rest of the BBQ family. Gamay lang sa kay mahulog. Oh. Di saka taon sa lubi or makakuha og signal, ha. Nako, maraming maraming salamat talaga yung mga kasamahan mo dyan, ha. Sino ba yung mga kasamahan mo dyan kagabi? Si Marisa Duroin, si Layla Ras, si Cheryl, and also sa tatlong sisters, si Emmy, Jackie, and also King Joy. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Enjoy your vacation, ha, dyan po sa may Claveria Misamis Oriental. Sa lahat ng mga bakasyonista natin dyan, nagpapalamig. Nako! Suyaan na ito. Ay! Enjoy lang, ha. 10:37 ang oras natin. Babalik ba ako with more music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle. Style on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, ang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:17 ang oras natin, sweethearts. Final hour na po ng programa nating The 90s Hard. Siyempre, enjoy na enjoy yung umaga natin ngayon. Oh, sinamahan ko kayo ha sa inyong paglalaba, sa inyong paglilinis ng bahay. And of course, yung mga hirap pa rin bumangon ha, nasa kama pa rin ngayon, di ba? Kasi may breakfast, breakfast in bed? Grabe, ang sarap naman yan! Tsaka, ano ba yung mga paborito yung breakfast in bed natin? Ay, yung mga putahe, yung mga sinangag, di ba? Mga, ay, sarap, di ba? Pag ganun yung breakfast natin, ako, malate ka talaga sa trabaho. Mapapa-oversleep talaga tayo, di ba? Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may Taguloan. Aray ko, Clark! Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa Kabanday Machine Shop, ha? Happy, happy listening sa ating mga Kabanday Boys. At dito din sa may bandang... unahan sa Villanueva. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Yung mga karinderya natin dyan, yung mga kainan natin. Nako, grabe. Init pa kayong kung ano, inununa, no? Diba? Ready na for lunch. O, yan, tabayanan na. Ngayong alas 12, susunod na kaagad si George sa programa niyang Music from the Heart. At saka Saturday edition po yan. Love songs until 3 o'clock. Siyaro ay ma-inlove diha, diba? Tulo ka oras. Diba? Parang, tatlong oras din. Short time lang, kumbaga. Oh. Enjoy mo lang, ha. Para sa inyong mga pabate, of course, open pa rin yung linya natin. 0917-1579-927 tsaka 0961-8924-927. Magbabalik pa ako with more music right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:33 ang oras natin, sweethearts. Of course, kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Kasama niyo si Harvey Stone, ha? Hanggang alas 12 lang po tayo. Anyway.
1: Oh. Kailan ka kay Rosanna Roses, bay?
0: Rosanna Roses? Wala na ako kaabutan.
1: Wala. Mm. Kailan ako kay Rosanna Roses?
0: Rosanna Roses? Aturaw! Uy, batiin natin ha si Ma'am Inday, nakikinig sa atin ngayon. Belated Happy Teacher's Day sa ating mga teacher ha.
1: Yan ang kasing ganda ni Rosanna Roses.
0: Ay yes, si Ma'am Inday. Pasahero po yung to ni Joseph Ranara. Sa ating mga teachers ng XU, Xavier University. Happy, happy listening po sa inyo. Ay, tumawag si Joseph ha. Meron siyang traffic report. Diyan daw sa may Bulua, Banga, may Banggaan daw diyan. Medyo heavy traffic po daw yung papuntang westbound. Kaya iwasan natin dyan ha. At saka shoutout na din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bulua, Talipa pa. Maraming maraming salamat. At saka happy Saturday po sa inyong lahat. 11:34 oras natin. Magbabalik ako with more music. Still the best of 90s dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
2: Heart 92.7.
3: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kanimanding nga trabaho. Mao nga, ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanuna iko nga energize and focus, mao ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Magkabuhay Plus Capsule. Kuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud EXL Magkabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. Oras natin 48 minutes after 11 o'clock. Oy, batiin natin ha yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Wow Lanao del Sur. Mapapawow naman tayo dyan, diba? Happy happy listening sa Balondro family. Oy, maayong Sabado dia sa inyo ha. And that's coming from Ruby Rosales. Always namino sa Heart FM, rain or shine. May sabi pa siya dito, go, go, go!
1: Alam mo si Abby Biduya.
0: sino yung...
1: Puro 90s yung dugo po. Naalala ko yung mga nasa 90s.
0: Si Mama Mary, Walter. Walter, di ba?
1: Abby Biduya lang ako
0: Abby Biduya. Si... Priscilla Almeda. Yun! Patikim ng...
1: Lanzones na, Lanzones.
0: Ay, sa ating mga sweeters dyan sa may barangay Makabalan, ha? Happy happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Yung Simplicity Vulcanizing Shop at saka yung car wash na dyan. O, yung mga wala pang ligo, punta na kayo dyan. Hi kay Sir Jules and also kay Ma'am Gigi. Good morning po sa inyong lahat dyan, ha?
1: Ay, si Leandro Baldemore.
0: Patikim ng...
1: Upo.
0: 11:49 oras natin, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Shout to the
2: heart! Can you feel my heart? This is... 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart.

0: Heart 92.7.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: tulog tiyara.
5: Tingin ko pa lang para bang
4: local and proud.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon at 12:32. That's our time, and the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. George till 3 o'clock dito po sa Music from the Heart Weekend Edition. Hala, nagsisimula na naman siya. Nag-iisip ka na naman ba sa kanya? Hindi ka nga niya iniisip eh. Well, we're two less lonely people in the world this Saturday. Come with me. Let's have this wonderful journey together. Hi, Ate Marifel de Quito Ahes. Maniud to ta. Uy, mag-outing mi karon, but of course, dalaon dyan ako ang akong radyo. Unta lang na i-signal. I miss you too, ate. Thank you, Ate Marifel. Kahit saan talaga, bit-bit tayo ni Ate Marifel. Hi to Sir Joel Gargar ng Merch Productions. Thank you po sa inyong pakikinig, ha. Shoutout sa inyo dyan. O, malapit na, ha. O, bukas. It's gonna be a pagpanahiuli fun run. O, this is in benefit po sa ating mga PDLs sa BGMP Region 10. Wow! The second season. Oh, last year, naalala ko, we were also part of it. So let's go! Let's see each other tomorrow. At sa mga shoutouts and inyong mga requests, text me 0917-1579-927 at 0961-89-24927. Yung ating Facebook page, ha? Huwag kalilimutan, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 12:33 now. I got people Bryson excited to play the next song. Just be with me. More love songs coming your way dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala'y sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
11: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 12:47 at the time check is brought to us by Duncan. Pasalubong ng bayan. Sana kahit pinsan. Uy. Tanang-tanaw sa Gedli. Naghahanap. Andyan lang pala. Andyan lang, oh. Eh, paano ba naman? Eh, walang sinasabi, George. Alam nga naman ako, mag-first move. Yun na nga. Oh, mahirap din yun. Kailangan din kasi, di ba? Kilos-kilos din. Iba na panahon ngayon. Hindi na si girl or si boy. Dapat, it should be either kung sino ang nasa, yung nasa mood. Hala, igna siya nga interesado ka sa iya. O, di ba? Ganun lang yun. Hello and hi sa mga sweethearts natin dyan sa may Chinky Tea. Ayan, nakikinig sila ngayon. Nabulol ako. Kakakain ko lang eh. Pasensya na. Iden sila si Dahag, sina Sir J. Ambonalo, ang resto manager sa kanyang beloved fiance na si Miss Joy Escobedo. Doon, Joska Instanio, the master baker. Doon, Nadski Instanio, the Birit King. Birit King. Lingard, Datong, si Densho, the mechanic. Kay Don Eric Danlag. At ito mga sweethearts natin, sina Sir Efren, JM, ito, kindly greet these people from Chinkiti. Ayan, nasa baba. Miss Jenny, Miss Jenny Lu, Miss Jensky, si Miss Bonalos La Chica from Tibas, the Damon Cagadas over at Eden Celes in the Hag. Also to Philbox Bonalos, kay Eric Bonalos Publeti sa may Chinkiti Makasandig from Tibas, the Damon Cagadas. To Gentrich Magallanes Bonalos, dyan sa may Andales Initao. Also to Miss Magallanes Bonalos, Miss Merlin Ladwa from Initao Andales. Greetings from Tibas, the Damon Cagadas. Yung pag-text kasi ni Tibas eh. Oy, magkita-kita tayo soon ha. I'd like to meet all of you. Thank you for always, always tuning in. And I know you guys are waiting for the text lines para mag-text na kay George. Send yung mga shoutouts and requests ngayong Sabado. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And the Facebook page, mag-message na sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, 10:50, make it at 12:51. I'll be back. Second hour na ng ating programa, kaya naman ang tambayanan yan and more dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre, Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo.
4: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Crystal naman, Motorola driver, magandang hapon ha. Well, ay, ako na nga bahala. Basta mag-text lang kayo kay George, ha? Sige na, i-text nyo na ako. I know you guys are waiting for you to... may mga pa-shoutout ka dyan, alam ko eh. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung ating Facebook page, follow, like, and share. And of course, message through our messenger, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Hanggang ngayon ba, nag-aantay ka sa kanya? Asus. Sige, i-love songs na lang natin yan. Keep it here with me, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 131 Parting Time, not yet. By the way, that song or make it the time check 131 is brought to us by Nutrimax Vitamin D3 Max Efectivo Max Beneficio. Kasama si George hanggang alas 3 tayo, mga love songs sa mga hindi pa in love. Naku, kailangan natin maniwala ulit sa pag-ibig, no? Kailangan natin yan ngayon kasi mag-El Nino na. Naku, unsa na lang. Super El Nino is about to come, ano, as per forecast. So kailangan natin paghandaan yan, mga sweethearts. Oh, wag na mag-alap na ikaka-stress pa. Na-stress na ganito sa kainit sa panahon eh. Ito si 5513. Advance Happy Fiesta sa may sumilaw Bukidnon. Oh, this coming Monday na pala. Oh, sa Elori family, Damasco family. Uban ka George, kontag. Uy, kulami ano. Uy, sige, sige. Sige, sama niyo ako ha. Promise. Bantay. Ate Gigi Hazel, kay Tuna Ming, magandang hapon. At aming family, listening here at Simplicity Vulcanizing and Car Wash, dyan sa may Bara Makabalan. Nako, mga sweethearts natin dyan, may abangan kayo, basta. Better stay tuned, padayon sa pagpaminaw. And speaking of padayon sa pagpaminaw, because you know, we are giving out blessings. And later, I'll be doing some recap ha, sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo sa The Price is Rise Overload. Ikaw, isa ka ba doon? Naku, I'm reminding you ha, 14 days lang po yung ating claiming period. Huwag kalilimutan yan. O, kaya punta na kayo dito sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito lang yan sa May Elias Street, Valmenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. O yung blue na building na ay signage ni Heart. O kana-kana. Solod. Dayon. O katagaan kag premyo. O 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Mga text lines natin. And Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 133. Let's go and hold hands together. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaemote, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Menopause with kasalanan ba when it comes to love? Kapag ba lubos-lubos na? Nako! Magandang question of the heart yan, George. Abangin niya next week. We might ask that. And get ready with your thoughts. And this is Music from the Heart Weekend Edition. Sabado, Sabado. Mainit ang Sabado. Mabuti na yan kasi nakapaglaba ako, di ba? Layhay na, kainit. Mientras init pa, no? And we got this message from 3053. Hi, Kabanday Machine Shop sa May Taguluan. Kamusta kayo? Sina Jokol, Jetro, si Josil, si Dodo, Marlon, og si Yuri. Tekang salamat ha. Sa inyong pagpaminaw, Manuelo Ramirez ng Barangay Makanhan. Magandang hapon. Lagi, pag weekend, no? Bibo, Jud. Tama, no? Always, always. So, kasi di ba, ang mindset kasi natin is walang trabaho, walang pasok, pahinga. Kung dili pahinga, laag. Napabay laag ka ron. Murang init man. Ang sarap pumunta sa mga ano, mga bukid, di ba? Magpahangin. Yeah, where are you up to this weekend? Chikahan, sige. Share, where's the best spot to spend for the weekend? Let me know. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 231. A little recap. Mamaya ha, magre-recap ako sa ating mga The Price is Right Overload winners na hindi pa na-claim. Songs for you and chikahan to the max. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Maka Buhay Plus Dai Tawi Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga piling sangkap tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dai Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Chart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 3:16.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:15.
1: Heart 92.7.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Napuyos, nabunturan, Davao de Oro. Una yun, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuod jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa akong anak. Mamata ko kadlawan, masakit yung kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo, sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mga na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:41. Heart 92.7.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-toxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na.

0: Kailain pa.
1: Basta heart it in, patsyada o makarelate ta.
0: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 11:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: Heart 92.7.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Army May naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumpleto ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 5:16. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang...
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WIKA drugstores.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.